Konè se Radio L'École ki antre la kayou. Radio L'École se yon emisyon informasyon, formasyon, konsey ak bon ti rapèl sou kultur la kay. Branche pou ka konè tout sa kap pase nan sistèm edukasyon l'École l'État Miami-Dade County.